O se bel bonjou la pou misi Jordan ke la Jordan's Barbecue Grill. Jordan mwen vle yon dite la bon madjan. Mwen vle yon omlet. Mwen vle sausage di dan yon. Mwen vle omlet mwen mette ze ben pou yon di dan yon. Eh? Mwen ray pase pou sa bon madjan. Mwen kaba ou notifikasyon Jordan. Jordan's Barbecue Grill. La